0: Gonta ngalihara Y 101.3 MHz Cus di Kulai Pokam.
1: Gonta ngalihara YFM. Segulai sejalai.